Seu, sta chau tain sa chau tix, sta wai sa wai wai. Sina takakaf, kan bakan gizem badasta sina salif. Kanu si mesh machin artist kanemi jamero ba bawal. Sina le ay kaftoin, sina ganay badam dastay mi samain. Ahun ya hulu alafana kazi daras kazi.